مبارك فضل الله يريم يزاوان الحاج يوسف باب مودك سنتم مودك مؤج مودك سنتم سري ممر جاراي مغام تساير تموك السيخل دفر القوخادين كلاك لو وارو وجان وريت قد وتدو سوخنا مباكي كوكا تد مامكي انو وارو فسم مغام اندك نيوم moy ngelamul sen barke manam moga mom ñinga dañu tuba bi ak baxana ak bur ya yep boba ñuy dimbané bañu ñu yor tuba ak baxani mu laaj serigne tuba ñu na ko mani mo merni merde buma kenn mani neleen ko betuma ko takusani tay ji ci gaaw bi mo xamni ma gaaw kano dibek ndel gi legi lepp naw alhaji cheikh ni ko kiray borom saab moy magi cheikh bamba tam naw tu dam ma kerno mi nodi rakam yu jess ci mom motax mu yennu ci yow tuba balum dal dina quartier yep na ñu wey daru blatimi cheikh bamba wey ndakaru ciowa waxtu ciowa waxtu la dajja serin dam tawawa waxtu la dajje ak serigne dam ñew di ñu dam niko mari sa jam serigne wala digal nga ko ma wax lo munuko mayna la ko lolu jawab lo munuko bul diglu ku dur bur yalla munako yaay sama jawab fa yalla cheikh abdou yaay sama lisanul ali jawab fil hali wa fil mali haraba min kitabati shaytan mal yada wal jund wa sultan seigne musa ne wo beuy la bamba mujji bind darul manan dal ni ñoker wolu nari bi daan kero la la nar mu tudu shaykhuna kero la la nar mu tudu shaykhuna wala nu da ko ka xamna shaykhana ak nar bu tudu modou fal day mani ño santu cheikh bamba mu gis mbaxani serigne musa ne kero ak bamuy dem warul fas warul gleem day tank bamu dajje ak ndaw yo waxul ken waxuko bamu ñewé bamu ñewé na juli ñaari rakka faron gi gis ga gaay war koy fak ba musul male lo jog ba ñew fa guy ga ne mak jublu penku melni garga motax ba wa meri di war nga gis ga goori amel ñewel di war mal buy ga fek tuba bi waji yam ci daru kangam yeep yeep dal di waru bur yeep ak nasaran ye ñepp reub reubi tuba ba ak ma xaan ni xim di sab sabi cheikh bamba dal ñu koy yaangi maangi yalla ngi yonen baangi sere yaangi baba dal ne ko mbaxan ya ngi mangi yalla ngi yonen bangi sere ya ngi bur yalla def la sen ci jaamu yalla nga bañ ko man nangul doy ne yin la ku bañ la yalla digla rasul lo digle bañ na lola ñom la wulu kon luy lola ney lola du ya mom xare bi waxal defal nga xamni ma mom xarnu bi mbaxani ko digna da ngay bëgg jiar fetal ya ak dum ba nga def ay ngar sa bamba dal ñu ko eggal daru visite keur ga koor nga dal di war inna lazina kafaru wamtana min tawbatin ra'u jaza masana butunuhum sakana aqarib wal kullu min sadidin sharibu bursina jikata tuba bangahan ngayen len fay ndaki timu darul manan karak ya bur ya yep dal di sawan tuba ba dal di war ñan lañ bangahan karte ya delu ndar ci mbotu wa badar

daru sikar jalawa waktu la serin juba jog taxaw ni waxu xamni bur yalla jog kérok la ñepp wi fanaani jurbel kangam yana cheikh bamba duñ ko gërbal mbolaki sax ci soger ñepp ñewon fa mbacké sakar doomi lat jor ya mamoon limal ma sek julé ak abdoulay xaar mo isa job ak ibra job di len xaar kérok la cheikh bamba di li muy nasran ken la pato aw ko ci buru sodan kero la cheikh bamba di le muy nasran ken la pato aw ko ci buru sodan na len ko geuf jigen ni meñayat nga na len ko geuf jigen ni meñayat te man lo ko dar dar ci gwet nga fab ko delo ci fukeray bokam ndax genn gudi dana tax nga am jenn ndam ñu ne ko dedet mënu noné la mel man sax bambal ma ti doy bal amna juroom yaalé tak lu top kamal lu ma dara ma ma ñepp ka nga mi yebay mu jëdal ci jëbul ak doomi bur ya nasara yi noppalu dal dina wul bëddal ci daaru manan kérok la war ci fa ci di gawan kérok borom sam togg ci di gawan ñu dal di ande dal ci darul manan bañu ñewé la dal jaar ci jaaké ja ñu li fa tagusan jaan lan makhraja bam sal male la walu mbake mbake wax leen fa lol ñepp mënuñu ko fekke ne ko ko sikki saka dal al ko gaaw kerok logonte daru fulku ko wadi li nga dem kala serigne dam moma ko don xibar ma way ko ngir dam mba de nga laaj serigne ma ndjay fetu moye mu to kerok mo kay watu amna ci lu ma don xibar

ak lan and ak dila sant rek bi shukrika naw dal ni salah bi fadlillahi silahi wal qalam bihi jaffat al aqlam lam yalhun wala fadani ilahi bil lasi kayduhu mada wa ma amani su'un wa ma amani alam ragimuni raditu an al baqi wa an khayri khalqihi walam yanhuni makr wala jawr man walam moy ben safar bi jingo ben safar bi tambe ci ma rab ma allah rabbi ma nahani min al adha وما أمني عار ولا نار أو ندم شقاني إلهي سقيا مغن مكرم وما أمني قوف ولا ما وراء صدم شكوري لباقي أشهد الجند أنكم معي في اغترابي عند مدر مع القلم يب يب نون لغة دفع بقي مي ديوان بو باري لول تي باتب سفر kon lu mbok yi ah cient yalla ci wax waye cient yalla ci wax di don loy bind seigne touba def na ci lo xamni wax deug deug yalla bo deme ci ben téré bu tuddé atadarul mustajab fami waxé lak sharaf tu jere jeuf wa merci téré bu mu gëdi gis lol ben kilifa moko jiron ci man ci amatuma tere bob waye hamitu ko hamdal hamidin mang lay sant cientu boy sant ni dem bana ko lakka mang lay cientu go xamni ñel la sereftu jere def fa merci indi fofu batu arab batu tubab ak batu olof lu ne sante na yalla subhanahu wa ta'ala kon ak lolu ni lu ci sonne mbok yi da no wara wagar nak ba lepp deppo ak lo xamni gennul l'islam bu gamu jote bo demé ci mbirum seigne touba mi ngi lay sante na nga gamu waye nang ko def ci sunna ta'zimuhu bisunnati nga xamni momit gamu magal la ko tudé ta'zimuhu ngil ko magal guddigi waye bisunnati ci mu deppo ak sunna ndax lan lam ñu jural ci yaqo duna li jannati bi isdiadil minnati li moxal sin mu'azzami li len gambu di jural ñu magal guddi gogo ashatu salam loolu nak moy wati fi kat wax deug yalla kon du ak noslal go xamni ginaaw mom alal da cey bari kon xamanu nu jaaral ci rek ci baatu safar yoyu nga xamni bo degge wax ji wax deug deug yalla yawit di nga doli lo don sante yalla di nga ko doli ndax man nga daane nat yawit li la yalla defal te nga war ko ca sante waye di nga doli sa cient ci ñi nga xamni ñom la yalla jaarale ni nga mel ak ki nga doon ba nga doon li nga doon ba nga mel ni nga mel ni te di nga doli sa cient ci sa serigne bi di cheikh abdou bamba bi nga doone talu bem te mat la serigne lol teu ma dogo ko talube te cendu gugu ngay gëndi dolli sa borom ni feek yaang koy dolli madila dolli feek yaangi sante madila dolli masalan li nga yeg bay sante lolou ci la sa borom di dolli subhanahu wa ta'ala motax cent mom pertement li ci nekkul mbok yi waaw comme bay di mo waxon legi suma ci jaarate moy salahi bi fadlillahi silahi wal qalam bi ijafati al aqlam lam yalhuni wulam fadani ilahi bil lasi kayduhu mada wa ma amani su'un wa ma amani alam raditu an al baqi wa an khayri khalqihi wa lam yalhuni makrun wala jawr wala jawr man falam alhamdulillah bimu ubbe ci safaru mashashin jazaa'ul liya ci li nga xamni ak yewal gu ko sun borom defal ci ci ay mayam mom sunu borom ay ngeelam neena borom biñ xey moy borom lawu aqlam lawu aqlam moy bindukaay bi ak fini bindé muy alwaji ne yalla def nako def go xamni jafatil

0: alamu lam tan xuni wolam
1: tenere fm 88.6
0: bay wessna mus bi di lañ ko ba far ko wessna bi di lañ ko ba wawna kon te li di ak togn li di ak lulum neena duma djublu mukk li ñew ci man sa borom moma jotu jot namana li ñu wax al fidaw ni sa borom momako defal ci pexe ma nga xamni sa borom jignal namako ba duma djubloti mukk soul muy lu ñaaw lu bon wama amani alam ak aw naqar wala bok tartar lu metti kon ma ngi gëreum aji dess gi nga xamni ñepp li fi joge bam dess mom ak ki nga xamni moy ki gën ci ñi mu bind ñepp ndax kat duma djublo ti mukk am pexé wala ak jeng jengu ko xamni ab togn kat la manam safar bi dal mi ngi ci wax yalla dox gum dox digentem ak ndiko nan na galankor te sen pexe djubul la xam nga ñaar témer nat ak djulom ñet fuk djurom la ci gëna fess ci sahir moy non yu am doole lol lol jekku nu ñi metite la nit ni ñi faata nit xam nga pièce yiñ ko tégal yépp ci benn guti nak mëna faat nit ci mom bakkanam defu ci kon xam nga ni and nak yalla subhanahu wa ta'ala te and ak yalla dong mo meuna protéger ni nit rek waw yalla rek ndekete kon aw sawara du lakke yalla ay lakke ndekete nak wi munta ray yalla ay ray ndekete paka bi munta lag yalla ay lag waw xol paka ibrahim baba ali sattu sallam dum ko jukete ak ismaila dagul dagul nekete dara du def dara yalla rek moy def lepp fokk cioberam ñew ak quduram luy am sogo am fek machia am ñew subhanahu wa ta'ala neena bokk na ci limma defal ma allah rabbi saburam faral nama li nga xamni moy lor ba dutuma deggal ci mom lor yemu ci waye neena li di gatché ak sawara ak reccu yépp neena yalla musul na ma ci mahalla rabbi ma nahani min al adha wama amani aar wala nar aw nadab sa borom yobu ci de batay ci safar neena ndax mos aji komal bi di aji terel defal na ma teranga jo xamni
2: moy
0: dama nandal ba li di ragal jaq neena luma djublu mukk wala lo xamni midde fi dañ ko yaq kon nak sama cient dal ñel la aji def ci shukuri li baxin ci kat li may wax ni ñi nga xamni ñoy ay soldaram day cede nañu ni ci andi guñu and ak man ci tukki bi man nga xamni lama jëlul liggé yoonu alayhi salam shukuri li baqin ashadu al jund annahu ma'i fi ightirabi in lama jirin ma al khidam allahu akbar xam nga kessa yu bari yi xey sun bi netti nako bok na ci ben kessa bo xamni bi quartier gi joge and ak general bi ñu gennu ñom contestant bi gennu jakarlok ñu sol yiri wex tal war ay fas taxaw ci jawu ji leg ñom ñep gis ko tit general bi ñu leen deg li meen wax kep ku ko wax rek dinañ la ray ne leen mur Seigne Touba neena bi kilifa gi ñewé ci man ñu tok bel wu na yow day xam na ñu mo fi dol ni amna yaa ngeeg ay gaay yoo xam ni bis bu ñu doon song rek ñoom dëgg leen di jox ndigal su ko defee ñu daal lay protéger. Suñ baay nee na man ko yow looy wax nii mu ne ah xam nga li may wax kat yow ànd nga ak ñoo xam ni bis bu ñu la saa yu la neexee nga jox leen ndigal ba ñu jëf leen tee ak képp ku la bëgg sonal de. Suñ tubaab ne ko ah li ngay wax naxanaa yow yaa ko xam, maanaam wax ko waxee tontu ko mel ni ku xamul li muy wax te fekk na xam na ko. Ba nag moom mooy xam nga nit yàlla du wax luy wane ni moom lii dara la ci, parce que lépp da koy delloo ci yàlla subhanahu wa taala. Waaw day ñuy delloo lépp ci yàlla subhanahu wa taala, ndax lépp yàlla la, lépp yàlla la, gis ko. Kon nee na nee na nag jëlaal yi bi ma lii baana fii aami jey sasin jey sasin nag 1313 mooy ci tukki bi jëlilun kafaanil kayda wa durra wal walam. Jëlaal yi nee na feeñ na ñeel ma ci loo xam ni mi ngi feeñ ci atum 1313 ci gàllaay gi. Ku ko def xanaa aji màgg ji nga xam ni moo ma fegal pexe ma ni noonu ni doon pexe, moo ma fegal lor ji noonu ni doon jëwale ci man ak njàqare. Jëlaal yi bi ma lii baana fii aama jey sasin fii aami jey sasin la war a doon jëlilun kafaanil kayda wa durra wal walam. Tax na kon simaa mii bi ay dil jundi daaru maayi la da allahu akbar. Wax nañ ni ci tukki bi bi muy tàmbali am na ci kilifa yi julit yi boo xam ni dafa bind turi asma albadri nee nañ yónnee ko suñ tubaa pour mu koy jàng. Bi mu ñëwee suñ tubaa ni ko maa ngi ànd ak ñoom, maa ngi ànd ak ñooñu nga ma jox seen tur, ñu ne loolu la wax lim ko yónnee woon allahu akbar. Moo tax xaside gi asma ahlu badri ñu bari buñ ko doon jàng nii di ko teewlu day gaaw am jeexital ci ñoom. Man am naa ci sama benn mbokk daara guinéen la moom mu mag wàcc na liggéey sax ndeysaan ku laa jullit yonte bi lu baree baree baree baree bari guinéen la. Benn bis ñuy wax ci suñ tubaa ba tudd asma ahlu badri ñu jël téere bi jox ko ko mu yóbbu këram, da koo jàng rek tëdd rek ñu won ko filmu xare badar ba mu jeex tàkk tàkk ñu won ko ko, te da koo jàng benn yoon rek benn yoon rek. Parlee la gis nag taali boobu koy jàng fukki yoon ak juróom junni yoon te daanaka dara dara gis ñëpp ni. Waaw ci bi ko sën bi taalif li taxan fa mu toll woon ak nim demee woon ak ñoom ak nim amee woon doole ci noon yi moom xaside googu. Moo tax am na ci nit ñu joxee buñ ko lay jàng loolu mën naa am jeexital ci ñoom alakul xaali gis nga ko. Nee na kon maa ngi àndoon ak ñoom ci ñii nga xam ni ñooy way réer yi, ñoom nag ñëw taxaw taxawaayu ndimbal gis nga ko. Ànd ak ñun ci ngañaay loolu nga xam ni saa borom defal na ma ko ñu ñëw ànd ak seeni fas ya ñoom ñi nga xëy ñooy asma ahlu badri ba sax noonu yi ragal leen am nañ tiitaange ci gis buñ leen gis gis nga ko. Ila nasrina qad saara'u maa xuyulihim wa xaafa al'ida minhum gis nga ko wa maa lu ila salam. Maanaam bi noonu yi gisee asma wa ahlu badri bi wax ak sëñ bi dañoo nooy lool nooy lool waaw nooy trop, ndax ragal nañ nit ñi gis te gis nañ ni kii am na arme bu arme secret boo xam ne xam na nit ñii lañ leen di faagagal. Moo tax nee naa tubaab bi app ba waroon na yàgg rek waaye ba ñu waroon na delloo ci sëñ bi yàgg na ci luñu isé lu né du jall ndax xamnañ ni ki mom lu nitu kessé ki mu ñu jël bakanam tanté nañ ko lu bare bare bari bari ndax gaynde gogu nga xamné ñi ngi ni dañ ko bolé sëriñ bi gaynde gi dañu wax ni dañ ko luyé xifal ko lol wara fay borom xaaliss biñ ko luyé fiñ ko tek nak ak biñ ñëwé légui duggal sëriñ bi wax nañ ni bi sëriñ bi duggé gaynde gi defu sëriñ bi dara waye comme amna tuba bu nek fofu wet gi bi gaynde gi riré buru bi wax nañ ni bi ko kilifa gi déggé tuba bi mo yeur gis gaynde gi ni muy def ngir bëgg lor tuba bi yoy wax nañ ni def ko la li fital légui comme dañ ko luyé won borom gaynde gi ni len kon yeen da ngeen may fay nak jéggu gaynde koku man ko jël ci suñu benn magu dara muy Serigne Fallou Moussa Tamba gis nga ko waye gis nga lolo bam jalle bokki gaynde go xif nga bolé ko nit nga ñew fekk gaynde gi waaf ci wettu ki nga xamne mo nga ko bolé yow do gel ci lepp li nga naron waye xam nga muntane ndax lan ngëm yalla bu fekke ni liko remplacer muy al kufru muy wedd yalla yow do gawa accept yoy mukk motax waxna ni ñu bare bari xaru nañu ci ni doxleel ma señ bi ma def sama pexé ñu la ayca da def sa pexé diwul nga daal di xaru ndax ñom xamuñu lool mom 2 plus 2 égale 4 ñom lool lañ xam nak bo ñu señ bi nga ni 2 plus 2 égale 2 té loolu ñom mënu ñu ko dékku ni daal di jël seen bakkan rek wala ya subila ñu la ñu kon mbokk yi bu ragal kenn ku dul yalla bu yaakar kenn ku dul yalla bul doylo kenn ku dul yalla Seigne Touba li mu am li mala wax rek mom moko ko bay doylo wul kenn yalla rek regalul kenn yalla rek geumul kenn yalla rek yeepp dalé ci yalla tambalé ci yalla yam ci yalla subhanahu wa ta'ala ni ngi non way nak su ko defé nak bi mu ñëwé ci banen bayit bi ila llahi qad waja'tu kulli mujahidan bi zikri wa shukri ma mulasamatil laqab laqad ja'ani fi dakhil al askari ridha wa liqad rabbi mukhjil al jaysh bi niqam ya ummi al ridwan min kulli bit'atin wa liqida yumn dhikri wal qat wal qalam radiyallahu anhu shaykhuna al qadim ila laqad wajadtu jamalina sama jëm ji ci sa borom dong sama lepp jëmelena ko ca di aji jihad nak man mujahid bat bo xamni noné l'islam yi dañ ko ragal lol ñi ngi seen tapalé di bind kamil bo xamni bép ay jihad dañ ko ca génné wayé du jall de boko indé fi xalé wam 7 ans molana an ay bi de kon fi aw ben masque bo ci soppi ñu xam ko mbok yi sun borom mo wacc alquran te mo garantie mom mo koy wattu ala kul hadi den nak yima defé lolu di jihad fi tuddi yalla ak sante yalla waye nak andak nak takko ngir mi muy sharia gis goko ene ci lolu kilama ngeureumul yalla di djublo ci wet gune nak mu difa bayiko mom ngeureumul yalla subhanahu wa ta'ala kon yalla mom mom da melni souf rek souf mom lo ci di lol la lay delo mbokki bo ji kanja kanja moy sax bo ji dugub dugub ay sax sun borom bit nonu rek mbokki man amil salian fa lin nafsi man asafa
1: alayha 88.6
0: gis nga dim ñewate ci safar yi mu ubb ko comme nam ko don defere ci sante sun borom julli ci ali shatu sallam la di wax ni wa sa'ida li bi anni hamidun wa shakirun sedel na ma ni man mi aji sante la de waye aji geureum la de ñel ko mom yalla ci lan ci li mu ma tanal ci mbollem yef yi ak jëm yi ci ciad gudul ñak sante man luma xaram mok neena ba faw dal indi nak safar safar safar safar ñent yoon dal di tambali nak mbokk xamna da nak waxtaan mi ngi jeex waye nu bayiko ba suba nu tambale ñent safar yoon ci teje ko rek mbokk yi ci watta yu magal dañu gis ñu bare bare nak wax deug yalla watta yu magal gi ci lañuy dépenser lu bare bare bare bare ci seen dekk bi ñu nek ñi dañuy def safar amna ci ñu dem sax bay ray nak waye nak bu te yam nak ndax fa fekke ni fa ngay dem ci magal ga dañ lay yoral su lepp yow la nga yoron def nga ko lu jitu magal gi waaw bis bisam bi diglé man japp na ni war nga fex nak ba def ci lo xamni alal bi lawla donte gan nga ci dekk bi nga xamni moy Touba waye nga fexé ba saw ñak dem ci waaw ñak dem ci kon wajjal safar bi bu la nexet man nga ko duggal ci lo xamni jul yépp lay jariñ manam gis nga alal bi ñu génné ci magal gi ak wajjal gi té li ci ëpp lepp di luñuy lek luñuy naan mbokk yi xala xamo ni luñuy fajo man na jé bokk waw ñi ni koñ bi tay dañuy safar wala marché bi amnañu 800,000 amnañ 1 million amnañ langam aka fa am ñu am ordonnance bo xamni amuñu luñ ko jëndé aka fa am ño xamni amuñu luñ fayal lu yass aka fa am ño xamni amnañ bor bo xamni mënutu ñoo dajé ak borom bor bi manam soxla yu urgent la wax waw ma nga fa légui nak comme demé nonou yoyu mbokk yi té gis nga néwna lool ab koñ nit nek fa am ay problème té kenn xamuko ci koñ ba ah kay yu bari dinañ xamni diw mi mi ngi toll ci ay jafé jafé kon gis nga loola ñi jëndé nak bu ñu la pét jox ko nit ñi té gis nga joxé ñu sax lég lég lay xawa day xawa mal moy togg sa añ ci marché bi nit ñepp heure ban lan añ bi mu jotté ñom ñu dem jënd ci restaurant yi añ 3h 4h yow nga daal yak sa añ yow kay baxon na añ bi mu paré ci heure añ wala bo nga wax nit ñi ne len tay day lañuy toggal wa marché bi añ xamna nak xamul way def ak bon restaurant yi bu boba waye dal ñi ngi ko mo wax nga wax len ni len dal ñoo ngi togg añ waye bay buñ jënd ba xewul nga sok leena jox añ lolo ba legui day dess bokku na ci limata bayyi xel moy ñi nga xamni dañ ñi ray nak ay nak wala gileem bu de ginaar lañ am bari na lol amna ci Touba kër yo xamni day ñoom amnu luñu jënd gatt ñoom dañuy pécé kéro 3 kilo ñenti kilo wala ñaari kilo def ci sé lu magal day sa fu ko defé xoj seen bisab te gis nga ñi am ay milliards sax dañoo waran kenn du jënd li di kanet mbokk yi kenn bañ ko ci jënd ndax lan boisson gazeuse yi lañ ko moytu sa say ndox yi de ngeen docteur yi étudiant yi recherche biñ ci def xol na juroma téméri catégorie juroom ñett fuk yi nit waru ko naan ndax xam ngeen ni légui foi yi laqut rek def say sa génné dal di jaay té buñu wax ngeen am nga autorisation dékété ñom xamé wu ñu dox mi fi muy jogé dafa am ak rapport ak ndox bi xey mo jëm ci douze bi ba taxna biñ ko dugalé ci seen sétuka yoyu ñu gis ni yi kenn waru ko naan ndax dafa am mbokk yi affaire yu warax mbokk nañu ragal yalla ñi ragal yalla amna ko xam fiñ tollu ma ngay wajjal lo xamni ci sa say ndox yi kenn du ko filtrer mom dal mi ngi mbusi ma ngay dag di tek ngir mag gi bu ñeemu jaay ko lo do wajjal magal de waaw wajjal sa bëgg bénéfice bu bari xaas bu bari la waye yow ni ngay wajjal magal ci wajjal magal non xamna ñu yow fi rek bu ñëwaat inshallah ci bi top ci safar bi tay ñu woné kon dafa na juroom bennelu xaj bi ñu jéglu mbokk yi ci lepp lo xey dess na ci non la waye seen mo bindam lér na lañ assalamu alaykum ورحمة الله وبركاته
2: مع الآل والأشياب أذي دامحا شريس بأن كل من سيجور مع الآل والأشياب أذي دامحا

0: moy sante yalla yalla lepp lum la defar rek ci lu bax nga delawar ko moy nga jëf ci lu bax lol moy sante yalla sante gi nak day na ci xol ma ci ñeek nga def ci xol moy yene ja ak ci lamagne ak sey ciir ma re seul xadim rod la mi sante yalla dafa ni nañ ma sante tambalé ci ginar ba ci gëlem mu am bay wiñ ko joxoon muy bay wo xamni moy bay yi di bari sow lol señ mu lay bëse mok ënd lon am seen soxna sa ko joxoon addiya mu ñe jox ko mën ko teyel mako on day ba bis bi jot na ci la ne ko dama nga wéccé ko ñuko am xaf wa dem ci pelga bi mu ñëwé pel yi am ñom dañu xam jër ñu ko gisé dañ nako tanal bo bëgg rek am tanal bo xar mo bëgg jël jop na xam nañu valeur bay bi wa jël am xaf ñew señ mi ne ko dawal teyé ko ba ci fekk fa na juroom ñett nak ci la diglé ñu rendé ko mu def ko ay sam mu ne bi joxal leen mako diw bi joxal leen mako diw bi nañ ko def ay xéewal ñu def ko ay xéewal xam nga ñi sante cissé mbay dañu bëgg yoy
1: ah
0: ñu défar ko na ënd ñu xéewul ci ba dal
1: surtout yu jogé fofu sax nak
0: surtout yu
1: jogé ci señ
0: wa du ci bëgg la sax
1: ju xam nga
0: wa nang ñaa ci xewul ba dal après la jitu lol nak jang nañ fi alquran nak señ bi lepp lu ngi def alquran mo ci jiru jang na alquran def fi qasid def istighfar ba paré xewul ko yow ñu xewul ñu xewlo paré nak mu jik sant leen gërem la ñaanal leen ni leen at mu jërëte ci bis bi fik fa na jërëm ñett leen ma ci sant lu yalla di tambul ci ginar ba ci gëlem bu kenn yëm bu kenn xeb nak borom defal na ma lo xamni bu fekkon du ci tukki bi du mu xam tayit bu mu amatoon yene li ngeen am doon ko am kon neen ma ci santu yalla say jet ni fuk fa na juroom ñet neen ma ci santu yalla kon santu yalla moy yalla defal lu bax nga delako wa ma bini ma tarabika fa hadis amna lo xam ci xol la xol way xol bu day yene fas yene def nangam ngir borom bi subhanahu wa ta'ala lol moy santu xol xamni xew li dama koy def ngir borom bi subhanahu wa ta'ala mom motax bu nekké cyantu lamagne mën nga wax alhamdullilah yépp mën nga ko wax bu nekké cyantu cieur yi moy cieur bu ci nek nga def ca lang ci wara def loxo bi bu ci laal lu haram tank bi bu ci dox lu haram beut bi bu ci xol la warta xol nop bi bu ci deglu la warta deglu cieur bu ci nek dal nang ko jox ak ja nga xam mom la am
1: mom la yel
0: ñett yoy ne biñu andé mom lañu ci deux cyant ndax légui bu féké xol bi amna yéné waye lamagne ma ngay wax lu ñaaw donte cëri tamit téyé nga cëri xol bi amna yéné waye lamagne ma wax lu ñaaw kon cyant gi matagut ñom ñett ñep dañuy and dañuy waxé iman
1: l'islam
0: l'ihsan ñom ñett ñu dañuy and ñu door na ki kat ab julitu mar julit la waye nek bu amé iman gëm yalla bolou ko ak dara waye du julli di wor amul ndariñ bu dé julli di wor di man gëm yalla ta do rafatal du am ndariñ kon ñett bi dañuy and ñu door ab julita ngoko sant tam ñett yi dañuy and xol bi day yéna ko wër xamni li ma def yalla la koy defal ndax yalla ma defal lo xamni bu len man mënumako te nit mënumako defal wa amma bi nihmat rabbika fa fahaddis lamagne nak makoy netli yalla defal na ma nangam nangam diko wax yalla may le wer ngo toge di sante yalla way da ngay gis ko xam par exemple ci ibrahima dama yor 5500 pos amna ko xam amugo nga ñaan ñoo ni ma naka ki bi ba mi xawa dox man ah dox bu ndaw rek am ko sante yalla ar ma ngi sante yalla donte du lo wax limu yor way na sante yalla kon yalla bu la defale lam la tan koy sante
1: ma bi ni ma rek fa hadis da ngoy waxal wala
0: de no ramé lèr rek ramé lèr rek wa no doy wona jëmmi manam jëmmi cyant rek wa nit ki lepp lo yalla defal nga xey suba dara jottu la nga juk wacc salal dem sangu cyant gi ñeek moy demal julli suba moy julli suba
1: leg damay gis ci esteti am naño xam dañu tam manam buñu xeyé suba té rek xam nga esteti mom da ki alhamdullilah dañuy esteti bu ko defé nak sama classe gi mën nañ ñew ay ki soof na def fum tollu ma ngay alhamdullilah fekk né lolu ak cyant la
0: wala
1: lolu jërul biral comme nonu fo tollu
0: waaw am ñu xam jërul di manam bu nekké cyant xam nga

0: jox rek xeb ko
1: deug la deug la
0: bu mu moko natal mu gatt ci man
1: tabarakallah
0: cheikh abdou rahim mom seigne ahmed ma ngi koy ziaré bax borom touba jambour beuy wo da koy yobbu sori
2: ko zo xala
1: da metti
0: lu yemele wal ahlu anni tafarrahat
1: li
0: madhi alladhi anhu al madih qadir
1: ci way tabarakallah
0: dari yek ci naru gorom bobu guti jewal mom cheikh amadou bamba
1: deug la
0: fofu la dajek ñi ko don jël ci soldat ci
1: duguma la seigne mor xam nga digënté bobu dafa nek ben digënté bo xamné bu daw yaram la digënté bu yémé la digënté bo la bo xamné wax digg yalla ah manam képp ko xamné yaangi ci sa borom dara da nga xamné ki kët kenn du mom kudul mom niko yalla def ndax wax digg yalla ci at yoy mu tollu di top de fleur de l'âge nga xamné danaka ñeen fukki atam ndax bi mi jaay di yënde bi sallallahu alayhi wasallam ci bayshajin ay ñeen fukki atam deson nañ ñett
0: deug la
1: ndax ma xam khutbani faaw nga am 40 ans ba nopi
0: deug la
1: kon dafay melni mom bi mi sanc ci jollof nga xamé kon dugg na ci am jeyshajin dafa melni 40 ans la ci lay tollu
0: exactement
1: la tollu wa nga xamé wéru safar wo kon dafa melni serigne bi ñeen fukki at
0: day
1: ci lay mat nga xamé kon mom da nga naan ci digg doole ndax ab jeunent bala muy mat lam doon faaw mo am ñeen
0: fukkat waaw
1: jamono bobu ak responsabilité bi mu yanu ci fasiyene liggeel yalla ah wax nako soba ghaibati anna allah arada anna minhu jaa wal gi mu am ci yalla mom yaaka nak ken du ko ci dab yonnati alayhi musallatu wasallam yeen yalla joxone du jeex waye dafa melni mom li nga wax dafa seus rek ci yonnati bi dafa melni kon lolu yonnati alayhi musallatu wasallam amone lepp min ci mom ken dal
0: wa ba nopi nak wuti lo xamne ken amuko
1: jeex na moy lolu mu ruti
0: moy bim tolo fi ñepp daan tollu ñu di len jox biñ ko joxe dafa tak ndigam mom ngir
1: wuti
0: waaw liñ ko jox dafa melni ak la xasaay la ko def
1: allahu
0: akbar mo tax yi mu tekken mo tax deg na ko nan 18 safar di boko mom ndax nangam xam nga awliya wi ci lu ci ëpp ci wëru safar la leen yalla daan tebb di leen jox lim leen jox waaye kuñ ne la ci la yalla ci la ko yalla jox laj ko lu mu defal yalla bam jox ko yalla da ko may ku mëna doon yalla da la may señ touba nak yalla da ko jaay
1: deug la
0: da ko jey jaay dañ nan la fi la jaar li lañ ko tek bon opp yalla jox ko lu mu joxul kenn kuñ ne la yalla li la ko jox rek ci wëru safar nangam ne ko lu mu ci defal yalla yalla ko ko may ci ak baxam señ touba nak yalla da ko jaay dafa jënd defana kiñ may nak ak ki jënd ba am bokku ñu
1: amna différence bu
0: reuy
1: deug la
0: ki nga xamne dañ la may donc ki nak mom nga jox ak ñepp
1: dañ ko jaay bu mu jënd kay
0: ñu may la ñu jox la
1: wallahi tabarakallah
0: buñ la xisé jaay ñeug dog na
1: wallahi deug
0: la buñ la maye soore ko
1: kay dañu wax ñaat témir natul ak juroom ñet fuk ak juroom
0: moy nat yi nga xamne nat yi yonent yeeku jitu won ak awliya yi yépp lañ dajalé
1: wallahi tabarakallah
0: mu bayiko dekkam bobu ni
1: mbacke beuri
0: bisub kérok la dam rañani bari fajaru gaaw ba mahal abrari
1: ci la ilaha
0: illallah ya yalla nko bolé musafa ak ahlu badr bu mu xey bisub dibeer lañu ko dar
1: motax ma masiri mal akhyari
0: lillahi
1: bin nabi wa ma
0: li ahlu badr la
1: andam la andal tabarakallah
0: rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashhabi ñoy ahlu badr
1: wa sabuhu fil bahr
0: am yonentiba ali sallallahu alaihi wasallam andal ak alquran ak sahaba yu ahlu badr
1: motax mun hina aduru waxtu
0: mu yadur wa kharajta min jolafin lillahi fi safarin akrim bihi safaran khada'at kulli yadi lok shay ibrahim wal mashhari
1: wa tabarakallah
0: mu dajje ak ñoñu ko don jël ci fofu ci jewal seigne touba neena iblis nga xamne iblis damay faral di wax ne liko nit ñi jappé sax iblis am iblis romone fofu liko nit ñi tak iblis dafa am ñukoy liggéeyal iblis liko jaral jog bari wul dafa am ñukoy defal demal ci terrain bi
1: manam da am soldari bopam
0: dafa am soldari bopam yo xamne dañ koy demal ci terrain bi buñu wacce ñew rendre compte day defna li ya ngi dégg hadith ba di netti li nga xamne mo koy gëna bëglo bu ak jabotam yaqé ci bis bi
1: waaw dëgg la
0: waye señ touba nak da ko jaral jog motax kérok jéwal
1: manam dara yablé
0: ci walu yi kérok da jogal bopam
1: waye kérok mom bop mo defu jogal bopam mom
0: bim séné pelle fas bi dene beurep dané ku ma sa ñew dama yablé waye ké makoy songal sama bop
1: la ilaha
0: ku fi ma sa ñew dama yablé waye ké makoy songal sama bop
1: ci waye
0: motax amna ci walu yo ko xamné walu yu mag la won da dan dem ci pays yi di yobalé ab talibem am bis mu rombu iblis am fum tok melni difa teug lu melni ay tek muniko talib bi demal lajal ma ké ku mu don ak lu muy def mu dem laj ku muniko man iblis mo laj ko lumuy def mo ne ko tegg yimay deug lima koy doye moy kuma kep ko xamne yakal na la ci gaay yalla yi ba nopi tegg yi la lay tegg waara la ko jëmele fuma neex neen man ko demal laajal man tax amna fa tek mu laaj ko mu ne ko deedit amugo fi de bam deme woli wo di sante yalla iblis ne ko deedit yalla laajal lutax amugo
1: amu fa tek mom
0: waaw ne ko laajal lutax amugo fi mu ne ko lutax amugo fi mu ne ko yow dag ma jaralu tek ne ko yow buma la soxla dama lay maaf ñandu

mujjem nu ay melon moy la fi tay lu ay amon moy li fi tay lu ay xamon moy li fi tay bur yalla yemna katanam cheikh samba jaram bayna ku yalla wan bopam mujjis

0: lohi ak xalam motax ma kay di len yegal sen mbole tay lu ngeen yegul ba far ci wo ñi di kabul ñe bëgg ñoo ñe bëgg dem ndax li nu yar te nge ma jog te far si ñe gënti ku ñek te ñagul te bëgg ñek ñene te xam xam lu du xam te sama wo te bi ku xey mu tabbi ab noppam tamuy tang xam lu def bopam ko doy xolam ba ma la kul ba xam
1: faslun fi maqam khutbaniyah wa kawnuhu khutb az-zaman wa mubayaat al-arbab at-tara'iq al-arba'ah al-qadiriyah wa at-tijaniyah wa dhathaliyah wa ad-dabbaqiyah wa

di andak ki ma gis bu kenn deggu maw turam Cheikh Shuyukh Ahmad ki monu tektal Ahmad te di fi kagn Muhammad ba mu dugal ko bir keram tamper ko talbeb ngaramam ni ko yuqatibir kholam digol ko bati digalam fal ko ci ko lalu palam ndaysan ni ko yeket won ko ñi xam ak ñi xamul dal di ko xam jital ko muy muqaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti fekk mbolo tok mu ni le ndax xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: iza kadartu faza arshul maliki wa faza bi tasbih kull malaki
2: mané dama bëgg ngeen ñing ci wax wax ji moy man ñu tikki nak ndax man na na wacc fa allah ya donc rek ñu ko doy bal xel de mané man ñu wax wax ji kon ñu may ñi ñi koy met li ni allah ñi koy degg bam jaral leen di ñek seen alal ak joy ñoy ñu ba sax leen ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo leen xataay li yobu
3: gannaaw neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama xasse bi dana la meena agale ci yalla waxatu mala nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natable
1: inna kitabati indallahi dulli zamin kuburi wal malaji
4: serigne bi wax nañ sama xasse yi da fay dakk setan idha katabtu aw qara'tu halwala iblis fawran ma man taqawala sa bu ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaa
5: ci xasside yi rek ci xasside yi rek man mala xam serign bi ci xasside yi rek ci ngum meuna beggale
6: ay nit ku bax ku yalla nara dimbali bu deglo beuri serign touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ma xiyam fo nga ñam ñoyé giñ naane bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mënu ñu and ak ñaar
1: lam yan huli waswasatun aw lahu aw kadarun aw afatun aw sahru
3: amul len lo xamé ne li gannaaw alquran bu wéyé lu gëna gaaw ci agalé nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukké ci alquran jukké ko ci lawhul mahfuz jukké ko ci hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
1: akramani bi kawni khatti linda mimma yubali bil jinan tunda
7: bokku ci magal qasida moy qasida de yengal aras iza katabtu tazza ashr baqi qasida de yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal niko muridi defa buñu deg ñangu qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq hajat qasaidi quluba ahli badrin wa sara'u li hifzi ahli serigne bi nana sama qasida yengal na xoli ahli badrin yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar nim yengale xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man di ma samal sama njabo qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith luddul alquran ak hadith qasida la gëna mag serigne bi moko wax motax mu né wa faqat ghayr alquran wal hadith
1: azaydi min mujizatil muntafa salla alayhi man hadaru wa taqa
5: khasna ñom ñi fet nañ dem ci liggéey xat dem ci xat khasna am khasna mu wëré wëré am di dara ba yépp dañ ci ñé da ngeen dulu ci fagu yaale rek ñu jobale khas khas ni la ko mo tawfe tawfe ko bëgg señ ba am waye yi khas ni la
1: akramani llah bi kawnil hamala li asi ahibati wal kama

serigne djel djulli yow te amum serigne am yari pay yulay jeriñ dem xalbatew ni ngay sikkar

0: jeji ni nga fi dala bal bañu moy yalla
1: baba ne man musuma moy yalla setal illa jeji
0: ken ma du fe ñew
1: dir ligeyal mustafa muk
0: mustafa mustafa mustafa
1: ken rek
0: mustafa mustafa mustafa mustafa jeji ken ma du fe kle fajar ba muy safa kon nak damay top ndigal yawi topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal yawi topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal yawi topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal
1: yawi
0: topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal
1: yawi
0: topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal
1: yawi
0: topal ndigal
1: yegi
0: damay top ndigal
1: yawi
0: topal ndigal damay top ndigal yawi topal ndigal yegi damay top ndigal
1: yawi topal ndigal
0: damay top ndigal
1: moy li war
0: yawi topal ndigal damay top ndigal
1: yawi topal ndigal damay top ndigal yawi topal ndigal
0: tabana fa rabbi bul top ndugal bamba neena kirug la geet ga fer batay ba
2: la bay nan ko
0: la bay nan ko
2: bamba
0: bamba ya dindana
2: te
0: fekkon na cheikh bamba
2: defal na jakka te penku quartier ga makka la djuglu
0: makka su quartier ga li
2: bamba def na
0: bamba dal di nadu
2: ñuy maaj mukabbar non ñe far ko gedde capitaine ba ñew
0: bamba jakka xew fi
2: bul nu xatal sa julikay bi xaju fi xamuñu ko
0: ñew tassare jakka ja
2: mu yebal gone ñew tassare jakka ja falla xebant ya ak galiya
0: fatma wayibu ba mu binde shalli banan wa sallim jol man ka tontul ko alal mukallim jibril tektal ko wa duriyasi bur yalla tampel ko juma yi bopam da nga tabax yari juma yi ci rewma da nga tabax yari juma yi ci rewma da nga tabax yari juma yi ci rewma da nga tabax yari juma yi ci rewma da nga tabax yari juma yi ci rewma tile nga del di del yeesal kiwma
3: da nga tabax juma ju reuy fa njur bel kenn ko burdi kenn du fa njulit nerbal da nga tabax juma ju reuy fatuma

0: don
1: ma khadim rasul fi sudan
0: ay dam lo nar
1: ma ram kharno be aninira serigne touba amul morom
0: amuko
2: ma khadim rasul
0: deglu kay
2: ay
0: machallah wa allah di mang ci jam kay param kaddu sante yalla bax
3: dama ci bax baxna de ñu day dama ci tay ji
0: waaw waaw day da nga xaw guddé ak yoy
3: waaw
0: ah dafa xat
3: daw na ma son de
0: oh ndessan ndessan deug le allah ji lo ci mos baxna waaw gor insha allah tay da may sante yalla ba alhamdullilah waaw gor tang fa ni kay tang na mom ay nawet be tax mom tawakkal yalla baxna sante yalla ba alhamdullilah wa dina ci barkelo inshallah taala wa gor allah ji wa gor ayu bente bi wa jere jef ya bax ci sa waj serije bi lay da woro digej mbour de sa waj woro digej gen nak mom de de indi serije rek fi ñewon sax jeexagul de lay lay ci sa waji ci lay ji borom tera nga ya ngok fa tabarakallah ñu koy sargal bu baax ci diko ñaanal yalla jamm ak xewal allah ji abdul assis baragi borom kaddi ak mbacke kadior borom gi binde borom ko la ban ak mbour goru ndore ak adjaba sor jere jef geey ñu ngi wa maxi kul ban yep jangene jef señ mam mor bëgg bamba allah ji mbey jeng señ sini ngam jere jefati adja mi jeng lo ndam pam njay tarun
2: fisuna
0: amar serigne samfay borom touba tour serigne talisi mi ci montori
1: Barkal bambane ma na ma dal
0: momit da signé waaw
1: seuf len ma gior len ma dana ko jamu
0: oh def nako de
1: yalla ni astaghfiru tagli nafsi ma ganaye ci bamba do nafsi
0: cey kirok
1: kirok la ñaan pour yalla yonu geejga
0: ngir la
1: ngir la geeyal mustafa
0: wa fi dey xat fa mu genn am espace
1: ngir bobo Urian ko xejjo serigne bi kangam ak tuba bina
0: bu neewon fi sax surma set ci ko ñew nuyo tok fell waxtan ak yoy day xat ci mom
1: koy jël
0: motax mu ñaan yoonu geej ga
1: sama goro
0: bu do mu ngi fi ci kepar yi ci touba ni ci daru khodous sax surma gis ma ñew siaré lem samay tank tok
1: cheikh bambana
0: kon day xat do am espace faaw mu ñaan yoonu geeg ge rek defé fofu dina am espace ma hindom la fu
1: tek yeen fa du jang na ko bilay man ala lu tax ma jëm
0: du ko def
1: jangal ma saaro ne ko ndo jeng
0: faaw
1: bilay talay khana yo khalamo
0: la tarkanu
1: la tarkanu
0: illa
1: allazeena zalamu
0: khalu
1: khalu li yarkal
0: ajwabu khair
1: bi khali
0: bamba ko tontu
1: bamba ko tontu wa anta qad
0: idi warna ag nak mustafa fofu la yam oh la ilaha illallah fofu la yam agale bo gisumako bay ma ñam ba ci serigne sarif ji rek bu ko defee sona fadou sar du bañ lolou tubarkallah na hagale ko jotaay bi ñu ngi waye serigne khadim kebe 17h47 88 le batay 628 06 18
2: Cheikh Sa Help!

0: jajeuf seigne mam cheikh jajeuf seigne ablaye sambo jajeuf alhaji daoud gi ñi ñoy son technicien yi tax ngeen man di ñu deg ci gox yu wuti di touba dakar ak louga nu fat leen yene ngi baxel sen radio ci ñaar fm 88.6 fi ci dakar lekkalok jant
1: yene ngi deglu tenier fm 88.6
0: lekkalok leer gi fm 94.6 fa de ci louga no ngi nuyu ñep nuyo bi ak siar bi nu di ci jital cheikh mohamoudou muntaha di ko ñaanal fan wu gudd ak wer ba mbollem na lim nalal serigne touba rek sun borom defal ko ci lo kawé ay ñortam non lañ koy ñaanale mbollem khulafa yu nekk ci rew mi nuy nuy ñep rawati na ñi nga xamne alkhimes june dañuy and ak nun jotaay bi di kaggu non ngi leen di nuyu bu jele seenu nuyo tek ko ci loxol bay ndaw ndjay bay sinilo ak bay ma yassine diouf soxna fat ndjay louga soxna mer sek yaay radio yi dañ nako meuna yobalel ci mbollem asabu cienier mbollem ahlu jant bi mbollem astikhaaw leer gi khadim lo sam no ngi nuy ñep waye ñi ne fi ci kër gi bu jele seen nuyo ñomit tek ko ci loxol soxna fatim mbacke mi directeur su radio yi mu jallalel nuko ci loxol serigne cheikh aliou momit ndé ko ñaanal war wi di radio yi fam bëgg mu ag fa rek yalla défal ko mu ag fu kawé fofa baye ayib ndjay mam cheikh lo seydi aboubakar diallo soxna awangom seydi ousmane lo ñomit danañ nuko mëna jot lil ci mbollem ñu né ci kër gi no ngi nuyu ñep tay nak tombe bin bëgg jema laye biirante dañ ko bëgg jeme ci fay bor fay bor a fay bor dañu gis ni dafa am ñu ñime bor lol ta wayefal fay bor a buñu amé soxla yitté dañuy ñime bor lol waye buñ xasse jël bor dootuñ waxati waxi fay ko fay bor nak buñ ko waxé lepp moko jitu
2: cienier fm
0: lepp ak lepplé kay lepp ki lepp bu lewé ñu lebal ko bor ne ci seen digënté kon sun tombe yeen bëgg waxtané moy lan moy bor lan mo wara yobbu nit ci lepp bor lepp lan moy ñariñi fay bor lan jan lor mo nekk ci ñak fay bor waye bo xasse lepp bay fay yit dafa jaadu nga fayin wu rafet lan moy fayin wu rafet lan moy fayin wu ñaaw waye yit fayeku dafa war ci kila lepp te fayu la waye fayeku dafa am fayu kuin wu rafet am fayu kuin wu ñaaw kon lolu moy tombe yi yeen bëgg teunk bor moy ñew fi nit ne ko dama bëgg nga lebal ma nangam ba nangam dama bëgg nga lebal ma ñaar fukki jooni ba wër wi dé ma fay la wala nit ne nit dama la bëgg lebal nangam ndax fi ba nangam man nga ma fay ki lepp ñew ci nit ne ko dama bëgg nga lebal ma wala ki yor dara bëgg dimbali nit te bëgg ko jaare ci bor ne ko dama la bëgg lebal li ndax ding ko mëna fay wala ki leblé nga xam ko ci leblé amna ko xamné yow xam nga ko ci leblé ci misal lu melni Dakar gi amna bitik yo xamné xam nga len ci leblé ma ngi dégg légui annonce bi xamna Alhaji Ibrahima la moy wax bitik bo xamné bo bëggé téléphone dem fa ñu lebal la ko ci juroom benn wër kon koko xam nañ ko ci leblé nga xamné fi mom dañ fi leblé nga dem ngir lepp xaw nga dem leb wala ki ñew nga xamne lamay leblé beccëk par beccëk la da am ko beccëk lay leblé beccëk bu ne mu ñew nga jox ko ñeen fu ku mu bind mu beccëk ba beccëk nga koy fay am ko kok fin de mois wer paw ba wer nga koy jox la ngoy jox
2: Kenya FM
0: ñi kum ci man di doon rek mom leble lay tax mu wer nak lay tax bor nefa moy ngeen deggo ca waxtan ca waxtane ko bor dañ cey deggo dañ cey and ki leble and ci ne and ci lamuy and ci lang koy leb ka ngay lebal nangu nga lebal ko waaw bu ko defé bor dal li taxaw alal lum la jige alal lané lum la jige seño tiajeul né da ko leb te lajo borom bam d'accord ci lebal la alal lum la jige ki la denk alalam sa soxna denk la alalam sa dom denk la alalam sa borom kër denk la alalam wala nga xam ab dencham nga xam ab dencham lañ ca jël ne dang ko leb te yegula mom leneen la way du bor waaw sa dencu borom kër nga dem ca jël ca dara mu ñew gis na manki nga ne ko mako leb won dedet lola leneen la sa dencu soxna nga jël ca dara mu ñew gis na manki nga ne ko mako leb won dedet lola du leb dedet leb dañ cey deggo batayit naka nonu ci geneen wet gi seño lebal nit lum yegut waaw njaati gelu tok bam yag rek mu genné carnet ne surga bi wara jox surga bi xaliss genné carnet ba waaw nga xane ñaar témer yam ko don jox ak témer yak 1000 francs yak yépp nek dak ko don lebal te leralu ko ko bis bo xey leg jox ko 1000 francs rombu ko ne ko am mi jappal ci 1000 francs yi rombar ko jappal ci 500 bi jappal 2000 yi diko jox rek te newo ko li malay jox dama la koy lebal diko jox bam wara fayé ko ne la lima fi am la bëgg jël nga ñew tek sa carnet 1000 francs yi mala joxon kéro nangam 2000 yi mala joxon kéro nangam te xamul won ne dang ko don lebal lolu du wor lolu don ken du leblé nona ki ngay leblé wala nga dem fi baram ñuy joxe dara ah mam cheikh lo kat warna joxe te nekk fi nga ne wa do nañ joxe nangam de do nañ joxe sasi nangam yi wal sasi daayira bi lebna lebal na la joxel la ah diw ñew na fi dila laaj doon wax ne xawma da am loko warona jox xawma lebal na la joxal lako lebal na la jëndal la dedet bala nga koy lebal wo ko ne ko ah ñi ngi laaj sasi daayira bi de ndax ma lebal la joxel la bam ne la waaw ah diwa ngi fi dila laaj de ndax ma lebal la limi li ko wara jox joxal la ko bam ne la waaw
2: Kenya FM
0: waye lebal na la jëndal la lebal na la defal la nangam dedet ah dedet bayil bam leb la wala nga ne ko ndax ma lebal la bam ne la lebal ma batay bokku na ci bor yi indi problème moy goné gu xamagul dara goné gu amagul responsabilité nga lebal ko goné gu xamagu dara desuko lebal desuko leb loy sekk ak mom demal ci ay kilifam ki am xelam ki am tawati xel xam xelam di dem ak ñew desuko lebal desuko leb loy sekk ak mom demal ci ay bokkam yoyu day indi ay problème la ca deset moy boy leb boy wala boy leble yow ki ngay lebal na mu nga xol ko wet yep fek nga xam ko xamne ki amu dara luy meuna firndel ne man na la fay bul ca dug bu ko lebal loko beug loko meuna may nak may ko way bu ko lebal ko xamne xol nga ko bam ki giso dara luy firndel ne bula lebe dula fay loko meunta may ndax lebal kula meunta fay leg leg day yakub digeunte kon may ko ta bañ ko lebal wo amul loko may nga gantu ko ki la ne dama la bëgg lebal nangamit yomb buum tax nga ne ko indi dama la bëgg lebal nangam ba heur sangam rek nga ne ko indi dedet xolal ba xam ndax ding ko meuna fay wala det boko meunta fay nga ne ko wax de yalla def nga lu rafet de waye xam na ne duma ko meuna fay ci digënté bobu te ñuy bind bor yi ñuy bind ñuy bind bor yi boy leb bind buñ lay lebal nga bind bor das koy bind bor das koy bind waaw buma ñewé ci mam cheikh ne ko dama bëgg nga lebal ma 100000 francs mu dima ko lebal na bind ci sama loxo man mustapha silla amel na leb na mam cheikh lo 100000 francs dat sangam mam cheikh bind ci loxom man mam cheikh lo lebal na mustapha silla 100000 francs dat sangam kenn ku ne bind nga ci sa loxo ngeen wéccé kayit ya mam cheikh jox la lim bind ci loxom nga jox ko la nga bind ci sa loxo ku ne denc gu ne denc sa wo ëlëk man waxtu yi ndax ñaar ñi leblanté jamono da ñew wara mëna ñew kenn ci ñom wuté kenn nekkatu fa aduna amut aw melo waye man waxtu xolé bu ma fi nekkatu ñu xol sama bagage gis ci ne amel na mam cheikh lo nangam muy sama mbindum loxo lolé moy mbindum loxom mam muy mbindum loxom mam cheikh lo da ngay xamné li la ko fi mam cheikh lo ko bind ci loxom ma denc ko kon lolou lu wer la wala mam cheikh lo amel na ma nangam muy mbindum loxom mam cheikh lo mbind moma mbindum loxom mam cheikh lo la lolou wer na bu ngeen fayante ci digeunte bi nak tay buma la lebon ci digeunte bi ku ne bind jox sa morom ma di la fay ci digeunte bi suma ñewé ba jox la lima la lebon na la ne jox ma keuyit ba ma la joxon nga joxat ma saw keuyit ma xoti joxat la saw keuyit bor ba jeex aw bu ko defé lola moy yoon wa tay nak tay mom ku lay lebal nga ne ko nañ ko bind mom aduna tukki ndax day def ni dang ko wolou kulene lebal ma ngene ko nango bind day def nango wolout kulene lebal ma ngene ko indi sede day def nango ko wolout kulene lebal ma ngene ko bayi fi garanti nak waxale wuñ ko mom ta nak deug alquran nako wax nak de sun borom ne no wax nuy bind bori buñ deme ba toll fuñ ko meunte binde nu wutal koy sede wala ñu bayi fa garanti ay yi mom ko ci tay yi mom ko ci nañ bind mom munela ci saway man dal nangam ngut ki ndax day japp ne lolam mom ñaka wolu la rawati na nga nako indi ko ko
1: ci deglu tenier fm 88.6
0: far gedd ko te lolam mo wara nek bor des koy bind ngir ëlëk bor yit bor ki way leg da ngay gis ko xamne lamuy lepp du ca soxla dara te bor yitte ju ñor mo wara tax nga lepp ko bor yitte ju ñor mo wara tax nga lepp ko legi da ngay gis ko xamne lamuy lepp soxla wu ci dara mom dal jot ci yomb nako waaw jot ci yomb nako mu jël ki jaayam ñew kula mëna talal nga ne ko indi wéru de nga jël di jël rek légi ñu bari fi né jaay kat yu bari fi né bayi nañ jaay jël nañ yoon wo yoonu leblé ndax da ëpp bénéfice gëna neex ndax nit ñi mom lo leen di lew lolé lewal ñu jël légi nak jaay kat ya doon jaay légi jël yoonu leblé luñ daan jaayé 200 lu né légi ñu né témèr lay jar dina la ko lewal ñaari wër wala ñetti wër bu ko défé yow mi lepp do xalaat ne wa man li may jënd témèr té manon ko jënd 200 té ci ñetti wër képp la koy fay est ce duma li jënd tip témèr jënd ko waye da ngay lepp rek luñ la jox rek nga jël di dajalé rek señ mbay jaxati da wax né bami denkané ci bor ak moytulu xarit bul tamal yow sa bopu la jël té lo mën la taggo la détiw la jël xarit bul tamali yow sa bopu la jël te lo man la tagol la tediw la jël café ki ataya ki biscuit jërul di xaré ka ñaané ka lepp ci muñal ndegam am nga nanal ndegam nak amo faral muñ ba am ko te deggal ndigal guro ku ndawal yet jërul lepp batay kalebwar mi ngi wax kalebwar da fay ñak ci seur ñak ñeul kalebwar da fay ñak ci seur da fay raflé wala ci neurt attaque kërëm tay da fay ñak cher ñak ñël ta ablal buñuy teud ko fas ba tay jërut lepp ku lepp yi bakkan lay lebal da ngay not bakkan yow te kët bu mu la not bu lay wo ci lo xamne wurul bañal bu lay wo ci asmor bu la sa bakkan di wo ci asmor dalay lor bañal bu lay gadd lo yit dalay nax dawal leb ak leble ak gaddu gaddu nit yatti ku koy def asal le lu bon xey ko dal ngor ak worma ak diine yi jena tay te yi nak bu jexé ludul ay desul ku ñew fi yow lo man lebal ko waaw ku ñew may ko lo man ta bañ ko lebal ku ñew may ko lo man ta bañ ko lebal li lay gën di soowo ko reccio ko xul waaw li lay gën di soowo ko reccio ko xul waaw wayu gat te ëmb ñariñ yu bari wo xamne kuko setantal do wayefal bor legi nak bor ñu bari dañ ko wayefal lol duñ lepp farata duñ lepp lu ñor lepp ngenté lepp cietalé lepp nosé yenn ci sa bop fitna jo xamut foko yenniko lolou mo gëna bari legi lolou mo gëna bari legi wa kër gi palep jay kat bi ñew lebal wa kër gep wa kër nga ne wa kër gep lepp xolal la wa kër gey lepp ba xam ñor na ci yow wala deet wa entreprise bi yep lem nañ yow bala nga lepp xolal lañuy lepp ba xam lu ñor ci yow lu far la lu jar lepp la wala deet bor lu mata ragal la bor lu mata ragal la bor yi nga xam ne bis bo faato ñu xam ñang ko amel yoyé sax xawa tané bor bima amel mam cheikhlo nga xamné say bokk xamnañ mam cheikhlo bo faato ñu gis ko mune amel na bor boba man mo xawa gëna mo xawa tané mo xawa tané wayé bor bu gëna mata ragal moy bor ba nga amel nit mu rër la te bindoko amel nit mu rër la gisatoko te bindoko say bokk xamuñ ko gisatoko waxtu wo fi joge fokoy faye bor das koy bind yonte bi sallallahu alayhi wasallam xuppe na ci xuppe ci bor jajje na ci batay ci ndortel l'islam daf dan def buñ ko tagge nit mu war ko taxawu ji day laaj ndax amna ay bor buñ ne ko amna ay bor de mu ne la julle len sen way ludul ne kenn da juk ci mbolo mané anguna ko makoy fay mu dor ko julle ngir won len disu bor bi l'islam deme ba deuguer muy def bu ne ndax amna ay bor ñu ne waw mu ne makoy fay serigne bi radiyallahu momit xuppe na ci bataay serigne touba radiyallahu musna wax ne bu fi kenn andeti adiya te feuyul ay borom dal ne li moy sama ndigal ci yeen dal ne ku samonté ndigal yi di nga am ngeureumul yalla waye ku saggane sama ndigal yi ya nga ci ñalli shaytan ya wala ya subillahi la hawla wala quwwata illa billahi la ilaha dal na joxe adiya nafila la fay bor farata la ba fi farata nak di nafila yaq jef la sank jef la tekene lajuma len dar len kep la beug ci yeen moy ku ci ami bor nga fay ko ku ci ami bor nga fay ko ne lima len digal nak djubluuma ci dara lumay beug ngeen mucc ak lu len jariñ bu ngeen ko defé da ngeen jariñu di ngeen jariñé bu ngeen ko defé da ngeen mucc ci lori adina da ngeen mucc ci lori alakhirah tek ca nak ne kula wax lu dud li waxu la deug waxat fenen ne bu fi kenn indeti adiya indale fi bor kon bor lu dis la lu mata moytu la lu mata meunta ñak nak ndax suñu dunni bor mom meunta ñak far lepp ak lepp lante da bok ci li meunta ñak ci aduna leg leg nak da ngay gis ku ko ñime ba jegi dayo ndax lan du mujji fenn
2: cieñer fm
0: amel nit ay bor amel ñu bari amel ki di cioltolol sa kër rek amay bor ba nopi di tawax auto bu rafet bu ne nga war ñu di la gis seen xol yi fuddu ñi duñ la ñime fayeku dañ ko ñime ndax nangam ak nangam ñi ci dess fune jaar nañ fa ak yow mujjul fenn ñu ne na far muñ di la gis mu woor leen ne man nga leena fay dang leena fayut da nak mo gëna bari legi ci jamono ji dis mbokk soxla xolam toy mu gënne deñ cam lebal la nga tedd ci jëmo ci fay ko dara ndax lan sama mbokk la amna fofu du fa ag ak man mo am ci lu ko nakari lol te munu ci dara ngir sam mbokk galen yalla bolé ba nga faato am ci lu ko nakari munu la yobbu police munu la wax lu ñaaw ba nga faato ñu ne kum amel na wax mu bokk bop ne bal na ko nga defane ëlëk do ko fay amna bal yoy mom lu mata sétat la amna bal yoy xamna dinañ ci delsi wax dinañ ci delsi ci ki ba waye lu mata sétat la bor fay ko dafa war bor fay ko dafa war ta bokoy fay nga fay ko fayinu rafet nak la ca jitu moy ki la lebal nga fexé ba bala mo mer nga fay ko waye nit lebal la nga bayyi beub deñam fuddu ba mer ba wax la ca naka sudut nona nga dor ko fay lolou du fayinu rafet wala mu yobul la ci baram nga dor ko fay lolou du fayinu rafet am aajo ci nit dis ko sa soxla tam man la baña lebal ta dara du ko ci fek mu yekati dencam jox la ne la li de dama ko dencion rek waye nga bis sangam de la koy soxla nga ne ko balañu ci ag dina la ko fay lay fayinu rafetay nga fexhe ba do ag ci bis ba dele bam la joxon bokku na ci fayinu rafetit budé lu bari la nga yobul ko ba fam ko soxla wala nga yobul ko ba fam la ko lebalé won ma lebal la dakar nek dakar gi lebal la million nga gis ma touba ma xamné dakar lay jëm ci wat nga jox ma fa million ba té lu né mëna am ci ginaaw ba man nak man nañ ko sacc man na ko yor guddi di dem ñu karma bayil bama ñew dakar nga fekk ma fa ma la ko lebalé won ñew né ma la mala joxone ngi ni ma jël duggal ci sans coffre bu ngone ma yobbu bank lolu moy fayenu rafet
2: ñeñe sa ko
0: kep ma defal bang ma lebalon de nga keur ga yonil xalé dedet lolou du fayinu rafet yobul ko sa bop bu ko yonne fay bor fayinu rafet bokku ci fayinu rafet nit lebal la nga diko fay yonne ko dedet doxa demalal sa bop ba ag fa mom jox ko joxinu rafet bolé ko kaddu yu rafet ah bolé ko kaddu yu rafet lebal ma 500,000 ah no la koy joxe nga ne ko jaaralel mako ci na ñew manam ci fi ñi jaarale xaalisi ñu jaaralel la ko fa 500 millions bu ñewé ci yow du mat 500 mil day manki ndax day am luñ cey fayeku waye lay fayenu rafetay fexel yow ba boy fay 500 millions ya bo ko te waré jaar lewat tam yobul duggal 500 000 muy manki wat ci mom dang ko waré yonne lu mat seuk lo xamné bu ko jëlé dana jotat 500 000 am lañu féré ya yow bokoy bu lay yonne bu ko fayut yow boy yonne dang koy fay lolou moy deug bu ko ca fayé bu lay yonne 500 000 fayale ci féré bokoy yonne 500 000 te xel bal yewit nga tégalé ci lu tek la tek féré nga xamné mom daram du dess ci yow waye nit lewal la nga bayyi ba bor ba yak sen digënté nga door ko fay lolou du grafétal waaw lo xamné bang koy lepp kenn yegula ya top soosu sedd dugg ci surukh ngone ñu jël jox la kala joxone dem ba bëgg jot ci lam la joxone ñepp deg leen lola as gor war nako moytu ha ki la jox ta ken deggu leen waxtu wu bëgge jotaat ci lam la denkon ñu deg leen lolu as gor war nako moytu ha tay bo démé ci police plainte yañ fay yobbu ya ci ëpp bor la bo démé ci keur chef des quartiers yi yañ fay lijeenti ya ci ëpp bor la ta waruta ag fofa bor dañ ko wara lijeenti bala muy ag fofa bala si sidiitu jew kala le balona jog dang ko wara fay waye waro xaar bam yobul la fenn nga door diko fay dara gënt ñaaw nit lebal la alalam ta manon ko baña def ta dar du ko ci fekk beug ca jot yobul la ci yoon doora jot ca lam la denkon wala say bokku dij la ne la fayal jambour bi nga door ko fay dedet lolou as gor ko def nit lebal la bu yobul la police nga door ko fay ta lam la lebal lebalewul lako dar lulul ne dimbali la da nga jaxle ñew fi mom ne ko dimbali ma lebal ma nangam mu lebal la nga bayyi ba mer ca bor ba fayeku la fayeku fayeku ba amatut men pex dem ci say bok fune mu defa ba amatut men pex yobul la police wala mu lebal la ba say ba dem bam dem ci say bok wala ne la fayal ki nga dor ko fay lolou as gor du ko def bor dañ koy fay
1: Yenegi FM 88.6
0: ñaka fay bor da am ay lor la dafa am ay lor buñ démé ba kenn wulutul kenn ci né buma ko joxé sama alal duma fay ndax bari ñi dul fay bor lolu musiba la ci rew lolu bu amé rek buñ né ba kenn wulutul kenn ci jox ko sa alal rek ña deñ ci luñ mënona leblé nañuy mujjé lu leblé bax ak lu ci mëna juddo ci tuya

lewut la koy sam nak moy kulep fay fay no rafet moy fay ca deleba wala fay balay deleba te ciowdu ci djib ndax kenn ci nun amul assurance ne duma musa lepp dedet duma musa lepp de aduna dafa bari ay melo te yaqub legui di yaqalal andak nun da nga gis commerçant bu maga xey bitik ba tak ak nim bare ci jamono ji bitik ba xey rek fekk bitik ba tak lola bu leble amatu tolof tolof am waye nak bu fekente nañ ku lepp fay ba ñay leble seeni xel dal koko ay jafé jafé man na wañéku ndax nami def moy day dem ci ñako doon jaay marchandise rek ña nga doon jëndé ñolay ñoy ñew rek lekku na lebal las tout nga sarté war sa place di fay lolu motax leblante mënta ñak ci adina leblante gi ñoy def ci sun bir moy tax ku tolof tolof gar mba yitte ju jam mu wañiku mu wayef mu wañiku bu bax baña fay bor nak day yaqub dimbulante mom lola baña fay bor dakoy galankor baña fay bor day tax ñamana leble teye seeni alal ken dotu wolu ken ci jox ko sa alal te lolu musiba la baxut waye nim amé lor mom fay bor baña fay bor nila fay bor amé njariñ fay bor fayenu rafet xelum kayor lum denc day dal ci ne man kat li dama ko denc rek te ginnaw dama ko denc rek te koko lebal mu fay la te dang ci am tuyaba nako genn lebal ko nit ñi bu seen xel dalé ken dootu denc da nga nan li ma denc dama ko reunk rek ken jeriñu wu ci te buma ko leblé ñu fay ma nako genné ma leblé ko bu ko defé ma am ci tuyaba yi ku wuñ ñi ñakrel julit fay bor day assuré borom alal yi ci ñuy ñimé leblé seeni alal fay bor day assuré ñi yor alal yu ñu reunk ñuy mëna leblé seeni alal fimné li nit ñi reunk ci banque yi ak ci coffre yi buñ ko ñimé wona leblé rek bu ñak gi jéxut ci aduna bi dana wañéku waye ku ne ya ngay xalat la ngay leblé boko leblé conséquence la ca mëna fekk ngir jotat ca bu done kulep fay fayen mu rafet ba xeli borom alal yi dal ci leblé ki am jafé jafé ki jafé jafé dab ba mënta ñak baña leb du am jafé jafé lebi légui da ngay gis ko am yitté ju ñora ba nopi am problème lebi am problème né xaaral ma dem ci mam cheikh mu lebal ma 500,000 waye bala ngay dem ci mam cheikh da nga melni kuy matu da nga wi ñaaru wacc ko bayyi ko wajaat ko wajaat ko boy dem tenda falu bo agge wok bop na lan xalaat ne man na ma baña limay wax man nako baña gem man na ma baña wul man na ma baña jox ndax lan bari bari ñi dul fay bor ba kenn wolotul kenn ta lepp lebaluñ la da metti ci sgor surtout nak bo deme ba am yaakar ju wer ci ne ki la lebalut amna lum la lebal li nga leb diw mi mu gantu la sekkuun ne le am nako da amut assurance ne dang ko fay rek lol ni metti ci sgor setet leb la muy metti leba ko gëna metti ci ja surtout ci jamono ji waaw fayu ko yinu rafetit amna solo lol nit amel la nga xamne ki bañu la fay way la ko jappone ko bagul nga comprendre ko oko bam ñew nga ne ko dama bëggoon nga wax ma no ma mëna fayé ndax amna ko dajalé ab lima koy jaaxal dajalé bis wër wu nek 100,000 la dun man waye boko ne lo am indil ma lég mu fay la boko ne lo am indil ma lég mu fay la

0: waaw waaye waaye nit amel la Aboubacrine waaw ah ok waaw waaw te nga te nga suturaal ko waaw te nga suturaal ko waaw noo mën a fayee mu ne la nii laa mën a fayee nga ne ko baax na te nga suturaal ko waaw suturaal ko ba kenn du xam ne sa alal tag na ci moom waaw sutura daa bokk ci suturaal ki la ameel suturaal ko ba kenn du xam ne sa alal tag na ci moom waaye nit ameel la ñëpp xam ne ameel na la ndax fayu kuin wu rëfetut loolu baaxut waaw ci kenn rek la yell de waaw ci kenn rek la yell mooy kim la wóor ne mën na laa fay da laa fayut ndax kooku day yàqub société ki amee nit ameel nit man koo fay kooka moom kim la wóor ne mën na laa fay da laa fayut kooka moom man nga koo fayeeku fayu kuin man ngaa dem ba fayeeku fayu kuin woowa fayu kuin wu dëgër waaye nag na mujj maslaal ba mu wóor la ni moo fa sës waaw nga door a fayeeku fayu kuin woowa te ñuy fayal ñi faatu seeni bor waaw yàlla du baale bor ndax bor diggante nit ak nit la nañuy fayal ñi faatu seeni bor ni ñuy sonne ci gëstu ña leen ameel ñu dina sonne ci gëstu ñañ ameel ñoom te di leen fay waaw am na baal yooyu maa ngi koy wax ci njëlbeen am na baal yooyu mat nay taxaw waaw am na baal yooyu ameel nit mu faatu nga ne baal naa ko am na ci baal yooyu mat nay taxaw ker sa kepp la ak bañ lu ñaaw waaw nit ameel la faatu na bàyyi fi lu mu la mën a fayee te lu ne dañ nga ko ci dundam ngir mu fay la buñ la fayee jëlal dara ñaawu ca
1: wala
0: di dind bor yi waaw bu ma lebee Seydou Aboubacrine Diallo bor bind ko waxtu wuñ ma gisatut buñ toog ca mbooloo ma ne ana kum ameel waxal déedéet nañ bàyyi ba guddi si suuf sedd ma nga jël lim ba lim ba mbind ne moom laa ko ameel fekk ko këram ne ko lii kat gis nañ ci ay mbindam nga ne li mu ne yaa ko ameel jox ko ko waaye boo ne ca mbooloo ma ana kum ameel rek am na ñooñ kersaa leen di jàpp mën nañ ne donte bu dara newu ca nag may naa ko ko dara newu ca waaye nag na fekk mu wér gaay problème ba na wér fi yow ba loo wér sa xel ba nga ne may naa ko ko rek sa xel noppi naa dem ca bor ba waaye boo ne ko may naa ko ko ba noppi sam xel léeg-léeg mu ne yar ca bor ba ma di fay bu ma ko fayoon mu féete ma sàngam ak nàngam loola wérut kon buñ ne ana ki ko yoreel boo yëkkatee loxo buñ la joxee jëlal dara newu ca waaw Seydou Aboubacrine maa ngi laa nuyu
2: jërëjëf Hadj Moustapha maa ngi lay nuyu
0: 88 628 06 18 ku nu bëgg David mën na noo daf ci numéro boobu 88 628 06 18.
2: Seydou Moustapha maa ngi lay nuyu di la ziyaar
0: noo ngi lay delloo nuyoo na nit ak ziyaar
2: di la wax ni kàggu moom ñun fii la nuy fàggoo
0: nu nit yaa nuy dolli
2: waaw kàggu moom sunu fàgguwaay la
0: alhamdulilah
2: ma lay ñaanal tawfiq
0: yàlla nanu ko yàlla boole
2: fekk naa la fa am solo ak a néew ñu koy waxtaan li nga waxe
0: fay
2: bor non yow ci bor sax nga wax bor rek xam nga fay bor nga ko tuddee waaye laal nga lu ne
0: leel naa lépp
2: waaw leb ga laal nga ko fayikuwa laal nga ko
0: ak fayga
2: fay ga laal nga ko
0: fayin
2: wa laal nga ko
0: ak fayikuwin wa
2: fayikuwin wa laal nga ko bàyyiwuloo dara
0: ak la war a tax ngay leb
2: la war a tax ngay leb loolu yëpp laal nga ko te xam nga yàlla moom dafa nekk buur boo xamante ni dafa mat li mu doon amul jot sax taxaw di attardé wu ci dara yàlla lu mu wax rek loolu ca la boo demee ci alquran daa fekk aaya bu gudd lool di wax ci bor bu ngeen lebante wisata daayantum bi day xam nga loolu kon solos bor li nga waxtaane solosu mu am kon lepp am na luy jàpp nit ba tax mu lepp
0: dëgg la
2: li la jàpp ba tax nga lepp bu la bàyyee delloolu la nga leboon li la jàpp it ba tax nga leb bàyyiwu la ba mënoo fay dellul ca nga ka nga leboon
0: dëgg la
2: waaw waxtaan ak
0: waaw bëggoon naa waaye lii
2: waaw lii ak lii xew na de waaw la nga ma lebaloon daal lii laa xaaroon lii laa yaakaaroon waaye ba ma demee ba ca biir yaakaar ya daal tas na waaw wala tasagum na wala tasandina ñu xaar leneen koku boko defé ki nga amel bor
1: ciow ñeñ fm
2: waye tamit bo amelé nit bor ba dem ba expliquer ko amna lo xamantene tam nit ki da koy soxla
0: muy lan
2: Moustapha Sylla buma amelé bor yoron ap r4 ñu dem ba ci yag Moustapha ñew joytuma ni ma da jafé ma gis Moustapha ak ap ford ford ba be sax
0: wala nga gis moy acca kaw kër bi kaw kër ga len ay brique
2: ay brique
0: waaw
2: lolu fofu dana xel dana tay amana ba señ cheikh fa diar may Moustapha Sylla ap ford amana ba lolu la waye Moustapha na am nité gu toll ni ñew nuy sima dama ford bi nak ni la demé
0: cheikh ali yo mako jox
2: foruma ford bi señ cheikh ali na mako jox ñak fora tax mu jox mako waaw ngi lolu leer waaw lolu leer nga dalal xelu nit ki mëno lo am wax koko waye liñ fess dé ko ci jox explication
0: deug la
2: dalal ci xélam motax bor compliqué señ bi
0: wala ki lay may ford ta nar la ta wala mu bëgg la tégal dara ci sa kaw kër nga nako li dé rafet na lol ta baxna waye nak amé won na ay bor dé
2: waaw bor yaangi fi tégué
0: waaw ta da melni mo gëna ñor
2: nangam ak nangam ma fay bor yi dal moy gëna dal sama xel yorop ford waji di ma top waaw ta kon lolu yépp dafa nek yo xamanteni waxtaan la waye tamit nit ki boy lepp man dama japp ni kuy lepp rek da nga tollu digënté mais légui nak bari na ñuy lepp ba jamono bañ lay lepp lér na leen ni mënu ñu la fay am seen ab soxla ak bop bo xamanteni seen bakken kessa la nga lepp ci
0: lepp ngenté
2: waaw Moustapha ma sha Allah ci Moustapha wallahi ndaysan waaw lepp ciétal
0: waaw
2: wara fay mam cheikh lo mëno koy fay
0: tabaski ñew nga lepp
2: tabaski nga lepp ko
0: gamu ñew nga lepp
2: gamu nga lepp
0: magal nga lepp ñew nga lepp
2: waaw waaw ba paré amel nit ki bor ba paré delu wat ci mom waxa wax ba mu joxat la koku koku gëna goré yow mi wax tamit ba mu joxat la kula daxa wax wax nga ba mu joxat la te yang ko amelon nga bolé lool yépp té dañ sey gis parfois ñenn ñi ñoy merlo ñi ñi amel bor puisque waji bu xolaté fiñ koy jaar tay da nan la duma la lebal suma nga ñew fexé fexé ba mu joxat
0: ray nak nga dundi nu bor do am rak
2: waaw mo lolo jaadu
0: kila lepp te feyegula
2: wey
0: del ci wat ne ko bor do am rak
2: nan baye ba nu fay bele
0: waaw
2: mu nu fayé bele rek jël
0: ah kay
2: legi bu ko mën ta fay dana tok day talu
0: waaw wala nga xol la bo lam ko narona lebalate nga xol lang ko mana may ci bor bang ko lebalon
2: nga
0: may ko
2: nga nako may na la ci nangam mais fexel fay
0: okay
2: waaw lolou moy yon mais tegalay boru jambour wala fexé ba amna ñu xam bala ñu la lepp da ñew denk la ay 2 millions 3 millions melni ko Moustapha Sylla Moustapha Sylla xel ma dal
0: denk la ko jëlat ko denkat la 500 000
2: jëlat ko parien say mu ne Moustapha mën nga ko def ci boutique jënd koy téléphone amul problème no ma ko mëna joxé baye ba Moustapha fay la lool ba paré nga ëndi ci kaw Moustapha soxla 5 millions té 2 millions nga denkon Moustapha Moustapha la xin xini xamul nu muy def Moustapha bu comprendre day fogné 5 ya nga soxla amna nak ño xamné soxla la dé na beuluma len amna ño xamné amna soxla la mais amna ci ko xamné stratégie la
0: dor la
2: tek na la 5 millions la tek fekk 2 rek la soxla 2 bu ci joté nak bar nga jotati problème la nga dégg ñu nan la Moustapha boutique ba ngay reus ak boutique ba ngay daanok nangam ak nangam fekk ya fa jaar bu ñu waxé nga nan ah Moustapha de dafa daanu légui xoli wat ku taxaw
0: léleg mu doon mbokk mo xamné amna fofu bëggu fa ak ak
2: yow bëggu fa ak ak yow té bor dafa naxade fayé ko ci réew mu même boko yobbo ci yoon tay waja boko jume ba tejj ko bor ba bu ngeen da ngeen fi nek di daxanté rek
0: waaw waaw amna ko xamné nga yobbu ko police ko gënal ndax police bo démé dañ na la no mëna fayé
2: waaw
0: xam nga amé lu su gor ba délé ba jot nga bëkk ko bëcc ak lang ko amél xam nga ki yëkëti 500 000 jox la ko nga bëkk ko jox ay 50 000 te 50 000 yo ko jox mu sey lor nga ko
2: lor nga ko kon lu jara baye xel la waye Moustapha tamit fayé ku win dañ ko wara xolaat waaw sumay fayé ku wit dana sedd ngor gi sedd mbax gi sedd ñek gi ba duma ca ñaaw waye dana la ni nak delo ma lama la abalon li ma la abalon place sangam la ko jëlé won abal la fofu mako jele won amana ba ñooñu ñu ngi taxaw te kat sama bopam la gënal du bañ na la wala fi dañ koy wax waye yalla mom dañ ñu won wala yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fexel ba jappé yene sa mbokk la nga yene sa bop waye wolof mom ayé yama jangone fofu sama bopuma la gënal du bañ na la waji bu joxewul amana bu bur ñoy mom lay
3: ñu Pionnière FM
2: 88.6 mën na la plainte
0: ko xamne lam la lebal le xam nga lélé nga ci commerçant yi ño xamne seen boutique mën na fess lool waye buñ fayon seeni bor boy nga ñew lebal ko mu xamne li kat nga ñew ne ko lebal ma mu jël dom pu ca lebal la te lam la lebal sax yalla xam na ne mën na am du yefam waye japp na yaakar na ne dang ko fay rek koko nak bu fekente ne da nga ñew lepp del ci wo keneen lepp del ci wut mu wara am num jeflante ak ña ko lebalon momitam lola day dali
2: day wara
0: li nga ne sama bokk bop ma la gënal dug bañ na la
2: parien sa nga nek ci banque ba garantie ma fa
0: gis nga
2: ñu wara def inventaire nak an ma ngay jeex faaw ñu def comptabilité xol il faut que nga andi lolu tek ko fa ma ñew di lako laaj nak nga wara duggu genn ma wuti ci plainte pour settle sama der waaw donte def na erreur lebal lako di daxante ak yow waye ma settle sama der won len ni lekumako
0: fek plainte ba yow djublu wa ci lu ñaaw
2: waaw
0: waye ya ngay woné né du pour man manam li ci sey
2: seyelumako waaw legi nak Moustapha bu ñu ñewate ba ci bir amna ci ko xamantene mom boko fayé ko asaman ak souf la lande
0: c'est namer
2: aka bari ci ñun mën na no lèv lool way bo ñu né fayma mbokk da nga faté la nga jëlone da nga bëggé téyu lo est-ce que fi nga mako joxé won dé yex ci wo fam la ko joxé won ngir fay ci ko mo do mu fekk ci la fi
0: ya ñaawal mu ñaawal
2: waaw
0: fayu ko ga mo jaadu wul bor wara xaar bañ lay fayé
2: way motax mu ñew fekk ci la fi da nga bëggé da nga nangam sama doomi yeguñu ko won deet ya tax sa doomi yegu puisque bo demone fanka lebe won ni ma la waxe am sank niko nangam ak nangama xew fi la toll du ñew du yexi
0: koy leb say doomi yeguñu la
2: waaw
0: manon nga ko fay te duñ ko yek
2: legi nak ñun tamit ñun Dakaru lay wax wala ñun wa Touba wala ñun wa Tiwa wala ñun mom ku ñu fayé ko bor rek asaman ak souf la lande legi mom gaay mom
0: dañuy yek sun
2: bo mën nga len lebal ciowdu jib mais boy fayé ko waji ñew suba tel fayé fay ci la jëlal fi lima la amé lon ba paré nak téy ay gardam lima la amé lon ñaata la nga né nangam mu né jël ko fi parfois sa mu génné chèque ni la chèque bi jël ci sa bor dila wonné amnako
0: xam nga fayé
2: wa lutax fayé ko
0: fayé sék du fayé ñu rafet
2: mais lutax fayé ko won ba mu la koy laaj ngay andi chèque
0: ki la level xaliss kaas
2: waw
0: nga diko fay boko joxop sek mu wara dem ba bank
1: ba dire
0: lolou du fayino rafet
2: mais li grave sax moy lim la faye ko motax ngane na guer ak mom nako wonni amna luma faye non bo amelo faye fayo bi fay joté fa fay sa fay faye wo lolou tamit suñu jikko la
0: lolou est ce que liñu koy yobbe moy leg leg day am nit ko xamne lamiy jël xamna ni yitté wo ko waye yomb nako rek
2: waw lolou dana ca bok amna ca benen tamit leb bor do ko dougal fo xamanteni day jur dang koy dougal ci lo xamanteni yang ko wax sank leb bor ngenté wa kagn nga koy fay
0: wala nga leb donte dang koy dougal ci fu meuna jur waye fam koy dougal itijé wo ko ba xam dang ci gennam den
2: non kon meunta jur bo koy dougal ak itijé ko
0: procès bala ngay lebal procès
2: étude de procès
0: dang ngay xol procès ba ngay dougal bor
2: lan la légui nak bu féké rek étude ba amul rek boko fa dougalé xalaatu set xoloko puisque nit do lebé bokku na ci suñu état yi li len gënon ray nga gis ñuy tabax lu né waye ciowlu né cour dañi leb dougal ko ci lo xamanteni mënta jur dara na ci bëtt nit ñi téggu rek ko nit ñi gis rek nan ñu ngi def nangam waye lebuñu ngir mu mëna jur dara yow tay man suma lebé jënd ci juroomi xaar comme ay xaar la gëna sawar
0: Admi
2: de xar ya 500,000 la won ma am benen 500,000 bu ci teggu est ce que munuma fay bor ba fay nako dessé na 500,000 mën na jëndagul ñetti xar yu ma mom teyé sama 200,000
0: ndax xam nga am na ño xamné fay mayé len gënal fay bor
2: waaw da gis ko xamné day leb ba fess del wër la mayé ku ko ni Moustapha mu ne la teyel wër di mayé fekk yow bori kessé nga bor dañ koy fay dañ koy bind dañ koy woutal ay cede lolou yalla ko wax
0: legui de ko ne kay woutal ko cede mu mer
2: waw lu fi jar lolou xana nak ma xamul sama keur ngi ni wala nga deg ñu nan man ma tabax air plus nangam lumay doy salal wa air plus nangam jotewul ak am soxla nak dara
0: yaangi lepp di
2: non am na da jotewul ak soxla dara sax puisque soxla bek air plus nangam soxlay bopam la mais am nga soxla bo xam air plus nangam
0: mo ko lolé rek do
1: lepp
2: du ron air plus nangam ken du lepp lolou nak Mustapha c'est problématique li nga indi dafa don lo xamanteni ciowal rew mi la rew mi li sunu ciowa fay bor dan ko tele bari na fi ñuy jema jog commencé ngeur ngeuri am luñu japp gaay top len leb len ba dam seeni tank ñew top
0: akabari
2: way
0: akabari
2: bari na fi
0: akabari
2: bari na fi nit taxaw taxawal boutiquem bo xamantene 5 millions la ci def nga gis ko mu rafet lol wa koñ ba fa lañuy waxtane fa lañuy ataya fa lañuy nangam diko wax wax ju neex ngir leb ko rek
0: boutique koñ yi da ngay gis ku ñew baye fa carnet dépassam man lay leb di surtout dekk yi melni Dakar nga xamne dekkuñ fenn da ngay ko amne man na leba ki xey tour ne teul dem fenen
2: amna ci kuma ci gisone bam ko defé waji tuxu dem fele put waji da ka dem ba fekki fofu
0: waaw mais xamna fam jëm mais amna ko xamou
2: non xamuko won sax ay nit ko nan ñu ngi gis sa waji place sangam momit muy def investigation ba xam ko fekki ko ba famu dekk da ka waji tabax na fi keur ba tuxu dem dekk ci keur ga baye fi boru jam
0: wala di lepp kenkayere bi di def ci sa di cholcholal sa keur rek di lepp ci kenkayere bi te yow ya ngi won borom kenkayere bi ne sama keur ngi ni dem ba sanke ba far taxaw nak gisatula
2: fayoko
0: sanke bu ne seug rek la fa gis
2: lum ci man
0: te munu ja dara
2: ma la ko wax motax ñun parfois lolu mom suñu problème la Mustapha da nga gis ku bëgg jog gaay galgal la nga daan waaw so lolu bokku na seug
0: ay bor lañ lay galgalé
2: ay bor lañ lay galgalé parfois borit sa biir kër sa lay tambalé Sénégal ño bëgg technique beut Mustapha day commencer liggéey dara ñu gis Mustapha gor gorlu na ba jënd auto xamni nu mu jëndé auto xamni da ko lepp xamul Mustapha jek jek na bimu gor gorlo jënd auto Mustapha amna appartement bu tané nga koy dugg di fa gis nga jek jek ben boy ñu ndir sama ordinateur bi mo pan ko nga nako la fekk yeen da ngeen dajé rek ap xew dé ñu nako ki sa tonton diw la nangam nangam fexé na ba jé non mais tonton diw gis nga ko limu sol karab gis nga auto bi gis nga téléphone bi rek ñew ni la man de dama am bor sangam telephone wala nangam ordinateur bi ñew leb la sab jarbaata legui noy def soko teje tej nga sa rak bu jigen wala sa mag bu jigen ñaar wala ñett buñ la ko ci defé fo jëm motax nga gis Sénégal legui problème yi bari nga gis ñu naan kuy ray say non say mbokk jeex dara xam nga problème bi lan say mbokk yi la warona jappalé wala nga ubbi place ñu war ci taxaw ñom ñokoy lek ñew
0: do am cheikh tay julli da amul wala timi jeex su pipo
2: am cheikh degulo mu ngi ci café ga mu ngay nafilé
0: ah mel la sey di waxtu wa cété na legui tay lo indi
2: tay ñun dañuy wax
0: okay bay ma nga bay wal ñu tocc
2: ñun dañuy waxtan tay ci xarit ak andando lool lañu waxtaan
0: maam lan moy xar maam nuro guñ nuro
2: waaw waye tamit kan lañu wara jappé xarit waye ndax andando mën nay gën xarit wala xarit rek mëna gën andando
0: légui est ce que defo na jamono ji andando mo upp xarit
2: lool nak lu jara andi la ci lañuy duggu ndax xarit da am
0: lan moy xarit
2: waaw buñu xamé ndax xarit am bu ñaar yoy ci lañuy xam ndax xarit am
0: okay da ngeen jëk léral lan moy
2: xarit
0: lan
2: moy andando
0: bu ko defé nak kenn ku ne xol lo ci am yow
2: waaw lo ci am rek da jël ko fa falan
1: ko waaw
0: koy andal
2: dañ ci and ak Mohamed Gueye Lay waaw dinañ ci and ak tamit auditeur sur la 88.6 waye 88 628 0618 inshallah ak ci Jant bi TV ak Lèr Gui FM feulé ci 94.6 Louga feulé ci Touba 95.2 ci Tindodi waaw
0: mi ngok bu len
2: may ziarat Seigne Cheikh Aliou diko ndokel ci Magalou
0: Daru
2: Khodous waaw diko ziar lol diko ci ndokel di rafetlu waxtani baye nak ci xel setan nan ko beug nan ci lol
0: tabarkallah yalla nango fekke ay adiyo bare bare bare
2: amen amen inshallah
0: ta and ak wer ak tal kon bu len tukhal senu deglu bun joge seyde bakri dana ñew defar jikko yi nun dig len dajal khamis wa assalamu alaykum wa rahmatullah
4: sangona yawla commandant la te mu fam ñepp te su ngel lañ
5: docteur Dieudonné gannaaw bamu ñëwé ci département bu Mbour daal di wone ay preuve am wone xarañtéfam wone limu mën daal na fi joggé dem fa li nga xamanteni modi ci Kaolack daal di def lu ni mel wone xarañtéfam waye yit daal di wone mën gi mu mën li di fajum hémorite ak li di IST ba tax mom docteur Dieudonné gaa di joggé fofu ñëw fi nga xamanteni modi ci Dakaru Ndiaye mom docteur Dieudonné mo ngi ci Dakaru Ndiaye Kër Massar route de Boune ci tène bi école unité 13 bo ñëw ba fofu bo woté ci numéro yi 76 597 02 32 wala 78 877 26 97 wala 78 877 26 97 dinañ ñëw daal di lay jël si docteur Dieudonné daal di lay fajal sa aajo lii di hémorite ak IST nee naa leen docteur Dieudonné moo ci mën mbokki Mbour ak li ko wër lu def tàq moo daal di ñëw fi nga xamante ni moo di

0: prouesse su japp ko moy ci ay gestam ak ci ay version am c'est lañu xamé né fen kat la
1: wax ji matewul
0: wax ji matewul
1: wallahi ndeysan
0: motax tamit ñi fen baaw ñu bayyi xel né ëpp ñu xel ñi ñi waxal parce que nit lélé mu tok di wax fokk né ñi mi waxal manam seen xel yi dafa seug
1: dama am sama ben PDG munema nit ki ñew di ma naxsi xel mi mu am ba ni damay dem di ma naxsi damay dem nax diw est ce du ñew fekk ma am xel mu ëpp xel mi mu am ba xamne daf may nax
0: gis nga effectivement
1: gis nga
0: mom la expliquer ni
1: wallahi ndaysan
0: waaw
1: yow yaangi ñew japp ni ki dama koy utiliser est ce amul xel mu ëpp sama xel ba yegg ni yow dang koy minib dang koy utiliser
0: gis nga
1: motax bul mbir mi na tek ci jonne nak li ngay wax nit ki gëm ko
0: effectivement
1: nga nopalu mu nopalu
0: effectivement te gis nga war dafa bolé yenen façon jikko yu bari nak bot len
1: fen
0: waaw
1: fen
0: dafa botalé li ñu wax wor parce que kula fen rek wor na la
1: wallahi ndaysan tas na sa yaakar
0: motax bok na ci ñetti yonenti wax ne mandar gala ci nafiq moy ko xamne mun ta wax ba jexal te du ci dugal fen
1: gisoo mom la jital
0: waaw
1: iza hadasa
0: kadaba
1: gis nga mayon la nak
0: waaw kay legi nak
1: sen bi ñew na bi ci topay ñew
0: bu ñewé gis nga
1: iza waada ahlaf
0: gis nga
1: su la digé bu ko xam mu ko du mata rendez-vous
0: jamais de la vie
1: gis nga
0: way za tu meuna
1: waaw xana gis nga
0: wor
1: gis nga loko gem luko ubbi won iza hadasa
0: gis nga
1: ora fen moy nday lima la wax yep fena len di tingo
0: moy sen patron
1: way
0: gis nga bo
1: len di tingo
0: bo demé ci lakhdar yu sax non la ko jangale
1: way
0: wa yahrumu alayhi al-kadhiba wal ghibatu wan namima wal kibru war riya
1: wal
0: khasadu yoy yep
1: mo len bot al-kadhib mo koy ubbe
0: mo len bot
1: wallahi ndaysan mota yal nañ yalla musal ci fen
0: yalla musal ci fen
1: tay nak ñun ci pench mi dañ koy fowé ñew nga ci responsabilité yi mais da ngay gis ko xamantene day fenn ñukoy defal promotion
0: mom la wax
1: mais lolu xam nga responsabilité bokon na ci ku fenn ci pinch wa pinch mi yeb and won la ni do wax katu deug
0: effectivement
1: te gis nga fenn nak bu la ken nax de promotion bu mu la defal xagn na la ay promo yu ko upp fouf
0: effectivement
1: gis nga bo adawo fenn da ngay dem bo jubate nit ñi même buñ jogul dem sen ruh nekatu fa
0: effectivement
1: ken tagu fa ruham
0: effectivement
1: yow da nga fi gis ay nafsu yu tok rek mais xam ken ñepp la won gal
0: deug la mais la motax ay nit di organiser dara di ci won nit ñi te ay chaise kessé di fa né
1: tout à fait ñaka wax deug wallahi
0: wa parce que nit ñi am ñu lo xamné buñ ko xamé ci ñom
1: do len tardel deug daf la nopal ki ngi ko séxal mais buñ démé ba rew deug tuxu non rew mom ñu ngi en danger
0: ah waaw mais xam nga ñaka deug bobu parce que fen mom lañ jël installer ko
1: wallahi
0: te batay ci waxu señ cheikh al maktoumi te lolou gis nga jamono daf ko jox deug jox ko raison ci waxam yu beuri rew mu amul justice nafa nakala fa nit di dekké
1: waaw
0: taw ab justice buñ ci dougalé ay fen
1: wa mais justice moy deug rek
0: waaw
1: kon bu justice amul rek ci fen lañ nek
0: ci fen lañ nek
1: justice moy deug gay
0: effectivement
1: balance la bu équilibré wul rek
0: effectivement
1: amna fumu pensé wo
0: effectivement
1: té bi gëna dangereux mo pensé wo fa moy mu jëm ci fenn lolu limu mëna jur ci réew danger yi
0: wallahi
1: limu mëna yé ci réew kèn mënu la wax nu mu toll
0: kèn mënu la wax nu mu toll illahi
1: parce que ki ngay xagn dëgg té mo am dëgg est ce que da na ko nopi walé wala mu togalé ko
0: effectivement
1: lolu lu jara baye xel
0: la waaw motax gis nga am pench nak ñi ci yor responsabilité amna yo xamné waru ñu ko nang
1: ouais
0: parce que gis nga responsabilité yalla néna daf koy laaj mo xam imam la mo xam chef d'entreprise la mo xam chef de famille la mo xam njitum rew la mo xam chef de quartier la kum meuna don yalla néna mas'ulun an ra'iyatihi
1: waaw la nga jité won dañ ko léral
0: dinañ la laaj
1: 88 628 0618 kep ku bëgg bok fofu ngay jaar Mohamed Gueye Lay
0: naka nga ko yoree won
1: wallahi ndaysan
0: nañ la ko laaj nit ki nak su xamé lolu war na bayyi xel né amna lo xamné waru ko sétane dama lay netti ben anecdote rek pour wax la

0: فضل الرجل آدمي أداوى وجازيا مع الناب المنصور منشئ أولى المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجده.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko naan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu né ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Bakou Ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci Pakou Ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñëwal traitement bi 2 mois rek la boko défé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wutok hémorite bobu délu suwatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut ay digënde xarante tank yi di am wéx wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am dom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guèye mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet lañ ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ sahar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci dig ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti son togat bam dal ñu doora jugat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te bako facc mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebas ci pakou ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakou ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi nga wote ci 76 650 34 34. Amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatu ñu fepp nak organe bobu mën na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu saf yi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna fajj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg fajj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakou ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 66
2: 550 34
1: inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolo duma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi lay upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xetu avc la ni nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbaxalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoyep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti inertie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp gone kyste ovarien ak myome ondrène yoyep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakou ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di ma ngi leen di nuyu rawati na bokk talibe yi ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wuñu ko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buuy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool